0: mire bi so promi wai ka sun sore ki sabe borsia daron isamonin kunawi so ya ndunia guru ne so ba ton dimo yin sa e boton siria pa bune go an kanu wine bunu go to yin nyina bun ton ya ba dimo bi kon gi so sa mon dura yuka itanji min je ba ton te yi se nda ba mo so be bon ko yin biro ma so a gi so ya gbon gan ba ta ho ru ta ba mo ga ta kone gi bo to so a so sa kin so gbon gan ba ta ho ru pe dan so isu he so ga no ba so na yesia yin ti so ga be bon ko jaman te yo bakia obirente mboro gaba ansoa nge goe tusuru nabai ne kagwe ya gomu nsuba nabai ne saka ya ba birente nka shui mwiko mwogini so bale ya go shumi wa gandabi nuso yinti sa wabaya ibonoko dabalo ni nwa giso mbuti ni nga wakana miko mbirubisimu FM Sauli sabe boss ya inu sabu kwa kwa kisiba na mduke kwa kane nono dabalo kukwe kilo gina hanswa wiko ngangwa mbalanta ho uro giso ya bago balanta ho kata kuna kibo unde ma giso ke yungoso yisa balanti ya ye yenong bikira ye ngangwa mbalanta ho uro ta ho ka tombo se soro mwa to beta kuna kibo bia bako mahe soro mwa so ay so sakia so ngangwa mbalanta ho uro mpe hidam we imoro isako sun suhi suga no ba soro na yesi iwi soro kyo
1: gema bega takune banoso mebi hiru wolo basinu wolo wahina gian wolo sore ye pako ba hige num banon hogo sumi wi wodi odiwa ba wa na gawo mini ga ha mi de gonga pura so ra gongo na bwado anti gbengbe mi ma jwe anti ba bwado amera sia ye so ha de so pogo so ge ya ona gina ba me wo hishu ye he mo be tomo mo ka de ma ba be anti wa de so wi a ba wi mi ra ga gi abi de so wa wi ba so mo freak bante hakia mi gbengbe ga mbi wa wa nyanga nyamo pota ni bogo ywa bebakpea busie buna gogura da onso nyino umo mole banoya yamo baipo na winno weekend bo wa hebe mbondo wa gia na soa sa dia tenguru bo hoda hogabo soa ma beha manye te beha ntimbi owa beha wumbi owa wa bekpuru so go sialim mana ya hanu gudo ge hoge mbanoye unwe ne baipo do onwa nyino baipo na winno weekend ba suwa mi hoga wono geko ha tembi bo baipo kana magbangwa gati mo ba wi go na gandi kpuru suruko sanoga sangwa kaga some ba wonyero masano agogo mu nyero gura hede ko wu mana sano bere se wonha gbengbega ba waga bere yin don gbengbega ton kulwa laga mo mo buhimu kan wele ko laga sai ba yina ton bu kan mo bu fa ba ko bu sano ga ye
0: wi gbengbega mba ta woro mpe da imuru isi ako huya iswara ke nkpa wi komiru siwo so ga yibente ro pa suma agura ma essence ga so de mi anso asamere so essence yesa ya go yo again game gawo migo nka no furo tiama gawo mima nka no furo gada wiro gawo migo nda wuna wone to meso abaga esan hidwa mo esan meni so wiko yesu asora wi manuel kapu shishi win toto go uswa ma ogmo gran wun tomo suhi uka no esan si yengu yobi wahala yengira yaka bu name bi nwaru so iu sadakyo
2: san hingu iso hibia mbiteni baga domia nkia son rukua mi amera anlage kwa hama na hunsano maku maadamu behenso makuru kuku na hagamu don ankia da ansa higo enti me wenti ade me agando don yeba kuro biteni baga sahi ngwe so yebi a wahala baga aga hunfa wo
3: sahi ngwe so yebi kadia ba mo hunti ansi mo ba nga ganda

0: Antin do I ain't go him over the one and die don't go me and you know about to go me. Ah, when why do you whom no one can be like you shall go eat? Because from you up we hear on them get a hank a year lundi.
1: So met any assassin, ha hag a bigi be a moho yaga go on me hanawaga de dummy, who gonna be hanko go no pa. Lizzy Tiaf, Muna one for tall, gang one no bomb dom for the bono. Ah, say he. Kagwemo ni hama adomi ngo hankin wa hanko gono ga behna hosi yeso de bara sehin ge muna ne bude bu bu nyame ngo wara bude bu nge ko ngo wara bude sehin bu ho yeso ri kwa ma bu na me na ho sero ngo na adabia
2: ya wa hi wa me so ya sensia me abi ko me lo sibo yimbiro aso a gison ton tin so ya ndunya go ne so ba ton di mabi ko ye gabo mi ko tin gano ka gano wa mi go nsa me so te ton daga kwa ka de ma bogo ba nun si a bo ne to go an ka no we ne we mi un we no han bu i go to pa adi ma ba ma ye nto mo so a ba ma bo hun de wi a to ba yin na mabi ko nsa won no ra iro ka itandi mi ndi a ba nton ro ye bo pe bo ka ye nyina si a handu ya go ne so yan kuma ka wa to ye nton ra ba di mo gi so ko mbare ton te so bara nki wa bo ton mo sen sen usi a me so mba ore pro ko ka to me so hunde ya sa wa gangi no ton hunde ya sa wa yin wene bo kara ko ba unda yin yira kwa un wene bo ko kai ko me so e ba ko ga meri se se bi mbira bo ka wi wene a ma yan ko sa bu ne a a bo ko yin hunde wi a bo yi go to bu e bu meri bo ga en ton di yin sa bo ba ga ton te di bo turo bi ko and this wa bag me ho ba ga ton te di mo sa won no ayro ka itendi bare tengan ka gan ya wa ko migun sete yatinge mesum bogo pon ton siria bune a sibu idi go anka yugo de pa we go de ten shin ntimo iran biragia me arabisa ori tin biragia nti bare siga te yagina ti biragia mesum sai mo selen gune inka baro gisom bute me abiko miro bisibo sama yi bente ron we ne sobe no si ahma bente nka jaman tin mo min pasi geno dan su hi an so abiko be ten yiro ye to ba me no sina abiko ye nton wo me no sina ko no wo ndi ba adam si ye dona ye ba me no ge sina abiko me no ge so ba kien wa bo we se na bo ka wa me so mbo ko sina asan si ni akandira ma we ne bo pin be npasi geno no pin ka dan su hi do me jaman tin mura bente mboro gabe to ba ne bogo ma pa webu go ishe e bort boga bi barabi nte nsa won kini so bo ma pa webu ye ngo ishe sa me so ye ko sumi ga da bi no so ye nte nsa me bin nte mba miro yo ko pen ka ye npara bo ko yo ye ngo di sina mbira gya me so yin bo ko pen mo ka tombo bo ka bo yin so yin so si abi wa ten sa ba be no ma ngo se ramo ba mo bo ko ka ma bo yin so si abi pen be so to pen ka dan so he ye mbiro go bi ko so bi ni mbira gya ye mbiro ba hanya won ayiro kwasirun so aso bogo ma go do ge be ko jensa be handa so ho butne pe ka kara ko yembiro amba so a be ba te sa bakin bo so yin no gano wu ki anti to be nti bu aka o nyer so si a bo ko ka so yin ni wu ki ani no ko be nti so so bi an ze so a go bi ba bu hi ga bu ma do ge won ge ni so bo ka to mo so bi so mi ko ba ne go bi go turin ge go etu so no bai ne ka go ye go won won so ba no bai ne saga to me so se no asa ngure inka baro me bi kon yin gobi banye doge ya bare bogo kai yin sa son don nyirame bogo kai kaso to bogo kai kaso bi kon ya ko sobi ga da no so benen temini kon me som se noa me bi kon me sibo sama yi bente ron gure sobe no sia me som sin sa po wi sa o bo adobo nge won na ho ibe nshame hun pati o ra da no sia bi kon ma benen temini kon bogo wa si ba bi wa sa ba tin wa bo adobo bi ra gya nge bi won won suba no ba yuro ka won ka no ba saga bago ma pa nwure bo be swabi ko bo be mwesi a ganye dogo tro di aganu ka ganu so me so mbogo pe buka shobi me bwado buko pe bo nga tombo wasi bi wako ngwasi none me so mbogo pe buka bo nori do be ade me dogo tro di aye ngano mi ko tombo ba komie me na ye no ne sira bi ko do be bai tro ammo sa gi so nti berente mo ko ka mo bira igia bo pe mo ka bana ga tombo dede bi ko yansa berente mba mbiro ye ko bo shwa to pa ye dogo di amwesia ba sa me so be nsomro to penu ma ga no ye me na ye nwe ne sia bi ko yiba ma bu higa bu ga tombe mbu hero bu ba be mwesia do tro di aso banga sangi be won won so ba no ba yiro ka won ka no ba yiro me sum se no sene wene inka baro miyabikon barene san buga bu shwa ya hama de bugo bu gasha gina kosi ya bu hiwa bira bugo kwa bu fwa de bu mwensi ya dugu tu

Ya eso yembiro kwa maherebe no sia bambu mo sia menon saga boko pa bambu no mo bo ba sebe no sia mesum bira igia yema yera mi abiko miro sibo yembiro mba wele so no sia ma berenten tombu nge tombu uno boka okra no katia saga bebala wa ni gentimo ba ku kai kwa baga bo ura ma berente mi ne ko mbe batensa ba wa hangero da ni gentingia ma ma kuro ba ura ma berente mi bu hekpen bu bubasuma agano kure benga obo anwa be shame soba do be migun bala anwa to ya kwa bansho beba kuro bala anwa nijente migun debi unu waka wakwa na waka tia nsaka habako kwa kwa mwa waka gulama benente meso bale yibwa tibaso OEM gibo kama benente mbambiro ya kwa kwa miku ntombiba kwa gosi ama benente mi ama shame soba gulama ya bana ya bako kwa kwa masomba kwa ufigo wawa yibugu makwe buga gwasen gano ko yibugo pen buga bensin yero eko migo mbugo pen banka wa to biso ban ton kro ban wa biko nde beton bo nyen da yiro nsaka unde masuri ya dona so ya berente mu ko kai mbusiro ko biko semane ngwini gison butin suga be ye bonoko sago he yibentero pa huda usa FM Sudan temo asago kura Sudan migo asada bar noa meson be yerobe be mo force de soutien rapide gibe biko ba bogbin kwero moesia to gbin kweni ba moesia biko nde ma be nwu ge ba sogmo wada almai mia be moesia biko to iba yi moesia biko ya ba nde tombu transaga be ba sero kwa ton kro won ge ton yinda no ka transaga bi bo anwa biko ge tombu ne sega gi asoma baga ya kura biko nde ma migumba tenko wene ka Ethiopian team to migia ba gbin kuri mosi atomo ba sere kwa ngi meso bare to mba sere kwa biko mbingo bara ashanwa be babe nwa yiro mo anya migumba wura ba gbemo to bia miko gbin kuri mosi won sabo baga rada ba hundi bia meso mbira igia se no asene ngure inka baro me biko yimbiro sama e yi Sudan du Sud temo so kuma kura migo ma migo ndankura no sina sere ta dura buheno yirun sunso ndio abe be basa akparobo bia be konto kama biwa isa basa akparobo bia ban na no sine no ya se tin sawo ban to me basa ru kwa kon batran geto wata ka okati an saga an se swa be ba akparobo ban baga wa ben wuge baso mo runbeke to yem son ye yirun biragia migo atom be baso to mindia be kon ne no ha se ru sawo basi wa ba wu maroge ba ku wai to yiba ku wai kumba tombu tunashuni mo miya tombu kasele kwa nge tombu wataka waga ati ansaka bale ben shoge banti bangwa abiko ndebe ine nsaka bimasele kwa mesu msama enua bila iki asene ngule inka baro miya wiko nyadia bimba mbiro yane a ngwe nwa buma kukaiko bu shoge ba bu kukaiko wiko mesu mbukoka bu mwesi ya buba igia bukunga tombu karako ye mbiro asansi bima kwa ngule basho mbale mbako kukaiko wa mesu tongiro bama kaide mo unte dombra ne onkume unta yono ne to bago yinko kaiko benteme mesum bama asansi so asene wure nka baro mebi ko mbiru sibo yirim biro ma wure so no sia ma be american tinkibo be ma no sia mesum yibwe bagate trasi bo nge mwe baso won coupe da international biko ye kabeba no sia mo bare bwa ko ma pa ngure buton be sia sia onkume ko go imbira gya go bi bara bo no so ndie bo ko banga so awo biko to go bi bo ko kaiko me ho ye nswe pro bo ga boti to ya ha bi ko mba ye bura to be ko pe na international gibe be nso bo ta ma pe to kura ngi me so nka were ama be igbete ntombo be mi yibe ma kan o ye te me mu a igbete ho bi ko nde te nwa ati ro ka no bo ye bo ko kaiko bu ga ge yin na bo america nte asanse ba ki o so bi ko mbu ga yin na sia to me so bira gya ye ma simo me bi ko mi ro so de ka o mbira gya nwe so no sia ma gi so asibiti e league 2 nsa so ngam brata horuga kata kone gyo bogo kona so na kuba ne sida tonga gyo ka AS police gyo nti bogo nyina biko coven bira gya real sport ka ajia gyo bogo nyina wese o me AS okuta gyo ka jacques gyo bogo nyina savalu bira gya energie ka AS etalon gyo nti bogo nyina kome o ndan kwa si asuma bu avant comme sport gyo ka AS elite sport gyo bogo nyina avant ko bo agyo ka reken gyo pa nyina agbon reme ni kon jesse pobe ka abe gyo bogo nyina pobe bira gya me da je ka azia gyo nti bogo nyina pla huyo
liga m sa so mane ais koto no gibo ka ayima gibo be ko nyina giso tofo me be dragon ka pante gibo ko nyina avran ku dia kavali ka us us krake gibo ko nyina nikio banigan se ka loto popo gibo ko nyina ban pa mbiragia asvo ka aspa gibo nti bago ko na shwe na mi ko ajo ho dan kwasi asuma bo ojo kada misa gibo ko nyina komeo espoir ka so ma po gibo ko nyina sabalo befo gibo ka jafa gibo ko nyina nikio me adi na moda bo me gibo ka koton yo benti bo ko nyina abobeo me sun bira ya se no me abiko yembiro ma wore so no si ama wi portugal mbalon te ho wi cristiano ronaldo to sa da bar no me sun winten gibo brada ba wi siesi abiko to bi ye delegation short be mbalon te ho bo bramene bukpon ka balon te ho ama wi cristiano ronaldo yen so no si an se ta dura o dona sa be won ayete minde ma o gosia arabi saudite mbira gya to geyi yinade yiga ben tombu na wa yonko wanko be basa balon pare ben teme to bare bako wi siese bi kon siese bi ko tri bo wi siese an kuma ben tem balon ga so to yutri nge su ti an saka yanga su no ba ti an saka do mesum sama enwa me bi kon bi sawo nyola ben no ki son bote sawe sira be ka kiro be ka swala kibo inu sabu ko wi ki sibano ndoke bira gege abon so ko wa gero gonga ndi sawo no kana pa hone ma kwa hesho ko da barba.

sasira mebusi ukwai no ati so so wo nyina be da me ne kongbe ngwa mbe ronta wuru mpe da ya kwa me de wika mebusi ukuru no sia ma imbe nyima so e gbangwa mi to balon ya be wa di so nga sibiti ni ya ndi ma league 2 so so ra bi kongbe ngwa mbe ronta wuru be ga ta kone gyo be wa ko be kwa se na yeso be obi kan ba re po ko kai ko po be no be nu e di sia ama bo he balon e tre sa ko ba yiru ndi wi de so iba so won e Franky Barton ko be na bi kon pa ogina tombo e ogina be duo tonta le bi kon tombo bang bo pe banga no do tu se wa se balon e yura da yan ka be tro mo imanye e balon e so so sanda wi gbon gbon mero lafia musa ka wi mero gro garba yaya ka ma wi docteur Elias Sinadun wiro be pro bagoko kaiko banka wa bi kon balon e so de bi tombe ba sa wa ba balon e nkirmo ba gbon gbon balon ta wuru ngu so adaru nkirmo mena be pro bo wa wa bi kon je so be ma be tini iko kaiko me sanu sanu ni pe ne balon ta wute sa sa se ya me hon to ka be pe to be won to nya balon e ndugo e dawo no bo ye mbiro bago ma be be nduma gbon marwa ye mi dan da wo go kurabe de bebe balon e to si abe won mele ko bebe batan no yete ba so won trinity ba to mo be ba pe o me ni bo kamiru so pro no sia magi so nga si witi embe dan kwa sa yoga ko din pero ko ba no ba tandi inyo so be ntan no yete mi gon to de so bo bo be na bi kun ya gbon gami ka inge gan de so bo be pro wa ba go be na bi kun kwa be de to ntare to se be nyan dan ka be be ya yeso ba re pro be ko ka kopa obe na obe winu edisia ima yo so bentano ete mi babe bentan dura won ba igbanjo so mo sa te gi hon sa ko ba no be nendi won ya da mi ko hagbe anye no dwa anye so foro yiru wa bi ko me ama be tan me ba so ko pisi anye itadwa ye mi foro yi e frotia ma be sana ibamo petitiel me nya do aye ngwa hita frotia bugo go binu edore ibe ko kai ko kwa be na ibe be nwe di sia yembiro ne kwa ma be na ibe nugo do tu sia yembiro kwa igon yemi sia ba wele pro be ko kai ko go kwa be de bo wi tu sia gi so asibiti ya do ibu wa be ko ba nbaita sa go wura won bira ga inusa

0: ya san bukare wurure mbwesero sa sikindi salamatu arai bagano ngomiyome wi mbwesero sa siki marondi biodogo sabe ya ta u mbwesero sa teme kikirundi ase aruna konsaye mbwesero sa sina ndendi doya kuwa sanu sanu mbukabe gibu tuwa tutono gibu nosia mebengi imoro duka wi sero kwa siki maro atarata sonu batule suru wakuru senson no batia wi mwa wataka okura hiru se so mwa wi mwa roton doge wo bo hi moru dugango waru sagiro kwa me atene ya we mini ga gun ma bunane sa so batule suru waguru se ni so okura hiru ami nko ye siziru atarata batule suru waguru tere ni so okura ita bo wi ngom adua ko sigi maro bururu nko ba waguru dede ye ba kwa no be poro be wi imoru duka ye wi seru kwa sigi yo mba wi adua ntoro doge wo we yo nari biaso wo pere ba ron woru ge no se mo suno suru yaru biasu wo ba won ti woru no siamo wo sinun alfa sinungi adam kira kikiro ba ron woru no siamo wo petito fonero pra ga woru no ya we ka de sinataku gi aga won teme kikiro pra won ti ba ron woru ge no siamo wo we alfa aga won me we no sin paro ba won ti woru no siamo wo ya iburu fonbuko pra ga ba ron no siamo ba be we imoro duka gon adua be ton doge ya isi aka grande sinande yaro yeruma nkura sinande yaro burama gro gezbanio ba wanti yi waro ge no siamo o gagu suno tere kikiro kwa wanti paka non waro no siamo sabi gbe kpane bune yon kora darin ya kasu yare yo ba wanti yi waro ge no siamo o yaku sikin lima ome aga wak pele yo pera wanti paka no siamo ba we we imoru duka adua be ton doge yo bake tamaro ba wanti yi waro ge no siamo be kuro inyeme babe no se me bengi imoro duka wi sero kwa siki maro atata sonu batule suru wa grose enso no ba tia wi nwo wata ka okura iru se so me bo wi nworo ton doge wo bo imoro duka ngon waru sagiro kwa me atene ya we mini gagu ma bunare sa so batule suru wa grose enso okura iru ami nko ye siziru atarata batule suru wa grose ni enso okura ita ye mbururu nko ba wo gro dede ba be wi ngom adua ko siki maro ye ba be sa ton kro doge bo babe kara adama tondro dugiru babe mara kanuma iruwo yesa bukai urure mbusero sasiki ndi salamatu alaye bagano ngomri yame ui mbusero sasiki marundi biodoko sabi yata u mbusero sateme kikirundi kase aruna konsaye mbusero sasi nandendi bila tuwa no meno se bukabe gibu utura tontono gibu nosia mebengi imoro duka ui sero kwa siki maruwa atarata sonu batule suru wakuru senso nobatia wi nwo wata ka okura iru se so mi imoro duka ngon woru sangiro kwa me atere ya wi mini gagu ma bunane sa so batule suru waguru se nso okura iru ame nkwa ye siziru atarata batule suru waguru se nso okura ita ye mbururu nko ba waguru dede bo be wi imoro duka ngom adua ko siki maro wo ye wa kwa no be kporo be wi imoro duka ye wi ser kwa me ba wi ngom adua ton duke wo we sefu alai dauda sefu alai dauda tawa paragon gano ba won ti woroge no se mo garadimo fomure yo pada paragon woroge no se mo boragado yereku fomure yere paro ba no se ba be wi imoro duka worobe ton duke wo buyagi kuro fomure yo ba won ti woroge no se mo alai mama adam fomure yo ba no se ba be wi imoro duka adua be ton duke wo mariama wasamaro wo mariama biro sinamero bengbengen gano ba won ti woroge no se mo wo nyonari buneyo suyano wasanto bure bomo ba won ti no se ba be imoro duka worobe ton duke wo awawo awaga esa me sinakosi agin kuro kosiao ba won ti woro no se mo wo sero kosiao swaro ba won ti woro no se mo wo sidiku bio mama sinande basa no ba won ti woroge no se mo wo tamba bibumba dari swaneyo ba no sabe babe imoro duka woro ton duke wo sale guneyo bekpro inye me babe no sabe me bengi imoro duka wi sere kwa siki maro atata sonu batule suru wakuru se nso no batia wi nwo wata ka okura iru se so mi babe woro ton duke wo bo wi imoro duka ngon woro sagiro kwa mi atere ya we mi ni gagu ma bunare batule suru wakuru se nso okura iru nkwa ye siziru atarata batule suru wakuru se nso okura ita ye mbururu nko ba woguru dede ye ko ma be wi imoro duka ngon adua ko siki maro wo ye ba kwen be kporo bu ba be adua tonte no sia wo ye ba be sa ton kro dugeribu ba be kara adama ton dro dugeribu ba be mara kanuma yiru wo ba ma be gobi gore me wo so ki anua ku genge sigu no sia.
1: Papo mbose saa gina kain panurundi. Salifu turi ndro mbose saa gina kain panurundi. Kumayi rima mbose saa nyoka haka indi. Kasire ndafia boko wibasu mwota alasa ya mbose saa tasendi. Beba kwema radio nosi na mbuka tamuzi sama kuro nosi ya we bagumoro mariyama we sara kwa gina basi yu kwa we bana anna minigo mbana ya boko waroko. Yaba kwema minibu na buka zama kuro so pronounce ma woroka ma be won a wo ban be woro mo sa so mi ba pro be won a pro obewi ma ya o no win kana roko won da fia yirma darin kare woro pate ba no se mo adisa ma ni genu ge pate ga ga no won yiro nkro won ti wa yin na pate ba no se mo yin ma sa to ko yirun bo se pro bo ma ro ge pate ba ga ba no se mo wo ma woro ma sa e wo ba ma woro mo mi ni gun ba na ye sa pa yin ro kuro yesa minigun bana yesa banyiro madam buseru wine teme opata boko gano dogo gwen kuro wi man ni kingero gema opata bagaro no semo ma woro ma sai wo mariya ma wore bagiro ba ma be mo dafia isen gomini baso mo segi bon teme ge opata bagaro no semo yi yaru yoru yaru karaga yaru kas kasakpiri me yaro kasakpiri yaro kasakpiri oga wan kasakpiri ge pata boko oga boko ga no se moya e ma san so gbere nkro ba so mo bona kai winti wa si maru ge pata ko ga no alagi yaro yirma wi wa nikin te pa pata boko no se mo e ma san ni kun ya ku ku ga ni wi wa bo ge pata ko ga no e ma san sabi yorum bo se pro sabi yorum bo se pro wana da bo ge pata boko ba no se mo woru ma sari wo mi ba wi wa pro obe maria no wi kan ko dama sogugi sogai go doro ga wa point kiragi akwata ba no se mo fure na president kromi pe daro kwata ga no ye ma sabio garo me garo bio ga wa garo ge kwata bo uko ga no ye ma sam ni gun kara ga mbose pro kwata ba ga be no se mo wo woro ma sari wi maria wi sari kwami ya woro ma sari wo ba ma be woro mo ye ba pe ma radio no se abuga zama kro no se se ga te wi ba pro mbose sa ngin kan panu gandi sari futu ndo mbose gian kan panu ndi kuma yirma mbose sa anyo kwa kregen di kase dafia boko waso mota ese wi mbose sa sa tasendi beba wi ba kwe maradon no sa mbuga zama ko no sa ba wi bagumoro maria wi sa kwa gian ma basigo kwa gian e brane boko wo to gian ho bane wo ma sa e wo woro ma sa e mi ba ko be wa obenu wi kan ro da obenu wi kan ko ya ba ko sino mi wa bobe wi kan ko wo ga kuma be sa e wo bana ekpati ya baa koko ga no yim sam ni gum bra pibu wi ga wan son mo pata ba no se mo bia yiru mo ni wi wan boin temen bugu wo ya pata ka ga no yim ma sam ni gum ga ya karara wi wan boin temen ba ga ro pata ba no se mo yoru dirigen kro beruke simen kro wi wan gbengbega yoru dirigen kro berga simen kro gbengbega ga pata ga ga no yim ma sam beruke ga mi asabo ga pata ba no se mo asumi dirige gurun kro Bedaba, as you may delegate Guru, win your woman, Bedaba, but Bagano no Samoma, Warugaguma Sayo. Koto Gomini, Masomogan, give wine some grow, but Bagano no Samo. Woro San in Gomima, Manu, we want Borja, but a Gogano, you must see Natun Doma, and we want. Bani guregi akpata baga no siyamo une sinatundo ya ima sa disu gonge mani bani guremi kwati akupoga no batuma mani bani gure ti aso bekpro kwati baga no siyamo warukagu mabe sari wo ibakpro mwa ube sina unu mariano winkana lukua dirige tafa wi wambwane guru akpata baga no siyamo ima sa dirige biya giyo mkuroba sumo baka ringyo mwesak bra kwati akoga no sina sisi gimbo se kuro tasegi akpata baga no siyamo ima sa gena presidani wi wamboro ya bani pro pata baga no siamo wi maria bagumoro maria wi ser kwa gian basigo kwa gian e bane wi woro bana ne boy tura gison azuma baga ni ba ma woro ge mo wo ba woro ge deri bane mi ba pro wa pro be no wi kan ko so ge ga be no pro ku ge sigu no sia me be mpara yera sa gian ka gian di me mi mero bisibu

0: 90.8 à Pembe de Guerre.
1: FM Nansina, le journal.
2: Gera, Urugon Rugané.

I do not.

Bien, van bien.

bastante.

0: sasera mbe busibo beka kiro beka sore ki bo sai nagi so mbuti ne kwa suga sage ge wiro so ge wite sa go ha mi so sa kya su sage hira sa me so atono gan kwa wi ko ma gar kwa e so go do e nyiro tenwa wa hala ga so wi yira sa wa hala ndi me a yusho mi gar kwa ma nyiro kun ka baro unye ware ka ho di ma so mi te ni kwa unwe ni wa a wi son awe tu si ama wa wi so mi de awon no mai sa wi so mi ku abi ko awon no mai akuma wi ganga son mi sora gisa mbuti ni sa kian so we sena inu sa buko ya o ma son ikise ba mbira gi asa ha gi usuga si mbio gani kurando
1: gira kurando
0: ala fe wa
1: ba me bi so pe ka ure tobi mo be ba hun sa so e boluka yuka
0: ya wa eh si me franco
2: oh
0: gerando
2: ala fe be hega se
0: o oh, na yino
2: ala fe
0: da ya wa
2: oh
0: Delegue la fe ya indro
2: nam
0: kurando
2: ala fe
0: na yino
2: hakusum se ya
0: da ya wa Delegue kon tu sa mindi
2: da ya wa
0: anwa mi so hasangi wa
2: oh game ma tom gan kwa maya gun sa ga kon hunu mbiragia ma wa haro mo aga wi yai mo ba ku ma wi so wa bo wi so san won ye me wa re ka ho ma so mi te kwa
0: aten wi gan kwa go go ye ma wa re ka ho mo ga go hon ba ho won wi ni a wi so won ga ba ro e
2: to mi ndi agun ho turu go me
0: aha
2: a wi so won
0: wi ni a wi so
2: ga go pe a wi so ga pin a wi go go ya ma wa re ka ha dai ka ha ho si onu ndira mi ya
0: yo bonga baro
2: bonga baro
0: yo so e franco
2: oh gera to nenti me a naiwa maga tono ganu kuawa
0: oh
2: wene awi son mmo ba ne ada wu son ama wi akua mi unye ma una wi kwa ka wi son a wane so aka ha so nena na nobado ge meni
0: nena
2: no somite ni kwa ama anki ka kmi ane ogogo son kakmi awi son ogogo son yunyara waka wimba haso
0: bale inongi uga mungwe nondu
2: nondu aga nye miraka sawa
0: isu anwe ni awi son
2: oh yensu anwe ni awi son domi banson gira nante nopademia nanumbara so mwanye mwekatu uma nanumbara so ya nina maanye ma nanumbademia nanumbara so ama ane neko nekure de mero ye akwa neka wemba haso de ma me anton gia akwa me ma ton komaro garo kwa me mwaka wimpa ha ho ka we ne imbaro nye hinewa ama gogo ka sun yi no
0: ya wa se franco se me biogane na go wuro won bi ragia anu a ye ton ba giro anton komaro garo kwa we ne wa awi ye son ka baro
1: ta na na sira gira game de ha ba do mako maybe huba manye me katua samo huga bawe ngonwa bagoki bagokunki nata ye sina ha sine mne
2: yaga po
1: mon yega we na here mo siguna ye fire ha komi game on swagira ya to burakuwa ugume a wi koma ga kuwa pada ngirmo
0: eh awi soma wi yaga soma o mo bure ada ngirmo
1: mne we franco e giro ne yebe non gio gamo kambe wene
0: non do ayanye
1: ba so he bato mane no maga nie ne so ba ne no ba ya nie ne we anya mini ko ha wi kwa me ogu me bra wi kwa me adon ye si ayo won ti kwa here ye so ba do ne an ko maga mo gu hon mi gi an de ga me ne kan ton ko maga me me gu son ko maga me aga ton ko maga kwa ya mbigi agiri
0: Angirumo,
1: ya maha gaha de ama wifrega wim. Yes, I'm mari, mi abaga neva tongue, nigi biangura, same, but we do giga dogi. On a human mancomati qua over in our mansion. To, we are my buhigo we, you go my way deal qua here. Am I down paramo?
0: I'm going here with Swamma Hongonga, yeah,
1: one. What I giame, bame and biruko e giame. Hemindi aga go nuguru wame, me win nugura neme. Mindia o. Minja piaga we get biggy. Paddy was segura weba. Hale ya kubatia mankua mini. A hen ye swantia mummy. Why nena I am bugrea. Niam swantia me. A tay me home ye. I got ten kubatia nimo. Ton yellow, did a miko ma two bako of it. Boggia me. Kuhanko. Kagianko, yaga wa, kuhanko, young wa. Minja yellow goti, two siam. Ama magasu war. Ye saw, we am a son of our. And then give him over. I want to know.
3: Oh, when I want no
1: money, but
3: I want more and you go like
1: me. What I'm writing. I'm a maga dan, you get him. Oh, young queen. Oh, young when I am Sammy. Maga, you won't come out. Quava. I will call see a party get bigger. Aha, don't see gay out on gay summer.
3: Guy,
2: you take her now and you have a moment. May I take Guy Mono? Marco Wano. Yan deria ya. Maye ya mo ma buramo.
3: Oh.
2: Ba won titi won yin no. Ben wi mo kun deri ka vi shon me. Ben wi ya ma dida diri ga andi ma wa ha mo ma no ma dugi mi ku ka kura pore to. Mwa ne ko ni ah. Sa me hadiri wa ha ku mi. Ba wi yin ni ka ha mo mi. Mwa ne no wi chi ho hun no ma dugi ya. Wi no a ma do de hi go kun no ndira. Me a gayi sa mi. Wa ha ma ton ga nu wa ha yara bo mo dire mi wa baga ton baga ton kenwa bu do wi yara ma amen biru un ye ma on pa pore to a wan hi to yo eh si o nu yara ma mi o to un gunye no mba mi ka ku aro ya nde me we ne aye nyeru mo a me wan e ka ho nu yara si ame ba won titi when we do ho gay you go nu nawa ka di ma me to mo ho mega nsa yo kun pa ama gina be yureka we ne yin he wiya go manu wudo
1: panu so afa
2: eh
1: kan yiro nti no nu so afa na ne ba ne ada wan ne to biri
2: eh
1: wa to wan ye nyeme
2: eh
1: eh ba he mi gina nyeme
2: eh eh
1: ba ma ya eh wa ya nu yara ma me ba wi so wo me
2: eh
1: ama yu ka to mi no lo ti gun ne onu ne ne na nu yara ma prison
2: de ah o
1: ti gun kai we
2: sa o wa prison alo mo sa me wa prison ni ya to
3: pon we gina
2: o gya o go go pa gya wa eh to te to no to wanem dai ka hasi yo nu yara ma ada hi to biri ban so agura nturo wa bi ban abiti ha ma bugo ko sinu we yara ye gonu dego nu so wa pa e ko tare unu paramo a o ka wene hi nye wa bo ma me wi gu mo gam do mi ye ga nu ko mi ye go we mo ye ga ma bi ko me bi wi ga ama e fuoga o ga nu yara mi ko ma de mo so ai mo me
3: jante ko de no ha ge mo baten yin ro yara
2: no
3: ba gongo de o iso wa no wi awe fa me ko me awe yara mi unwe ni awon ti ada awe iso wa
2: don't get na be come na me do mi mai ga wa hne mbi ana mo fa ye you go da ba ga ga ye no hina de mi temi ha fa mo me wa ha ka ho mo be ha kuria be bo hu so bi ba wo ho ye nuna e an kwa gison ansia mini mai banu yara wa an gun ye wai won ti ago ti ase odi ma ga wa zama ho kai no me kai no me to hi nu yara gi ho ane an wi tora no sintira wi tora no
3: unaki ana wi to e ho ko no so ga ron yara ko ma de ngun no ga so
2: yo kwa baga wi kenu baga wi yara ma minu ora yiro hi so me wi go da ka ko bo wi kenu no yara ro la ba wa yara dero gai gun motin mini gun an gun ye isina mo baba gunu shoga dide ka ho gaye yera ba gun gaye kama ne wa

0: upauru bugiana bugiana moda winje berung kaheru nenwa yo winje berung kahete nenwa nya ne kwa makuru witu ba magen tangang wi wori ubegura sai hoa wi isanti nyora sama iho mo bigi awasuko
1: anyiro suruko
0: asuruko mo bigi one go mambaba mo winto win boaba wi bigi abane amara nyini mini zama ni ho ton woroge ho mi bai kuru nku kagumo aga na ego nu mbaba amara ye ga kukura mo ne ao go mambaba mo nyora one go mambaba sai ho kuroi una yiro ne nyini ne na nu mbaba yenika yenika kakura Mauna ge ma wito ba ma win damu soro kwa. Ano mo gera.
2: Ya
0: ya no Muhammad. Me ka disa ma ya me da. Asuko. Ano mo. Ge ya wa ha mo mini. Maka to no gi akwa wa. Atun komaru kwa ba gun wi so. Ye nde me ka we ni adede ho maka to no ganu kwa. Win titi a wi so a wane o. Nena na no yeni ku ano. Ba so banka to.
1: Ahenyiro eso wasi wasi franco. Yo go de go na go ko ho ne ya. Ai tubu.
0: Ano mo. Unka ban nembai.
1: Wa wi di.
0: Nemi unna ka wi go ke o nero. Ye so na go ge nemi wi na ki wi na nye.
1: Yo.
0: Na wi wa. Ta wi go ma ki wi asada gi. Ta ga za ku. Tomba la ben go bi kon. Bambi ngu bi kon pa de ma go yi doba. Nyero yi doba. Pa o ka na radio menigo. Un parasia. Nyero un ka go bi na no. Ira wi nyi hiru bige de ikura wi bige.
1: Cha bige.
0: Wi ka go bi na mi i wi nyi hiru nye wiko. Wi paralo ka na. I wi so ka mara ira wi son.
2: Ngaiko mwete wadi gao kwa mini ngawan komarko aiko gusa nso aho magu nso abe heplo ye ma kahumi ye faega ho na mini me aba ma wengwe kire aga so ya ton brako a ada anwi somo go ne na na manye nwia ya giwa mini wallahi ne kata na wo pison diro ma ti o ka ko to ya do kori
1: I don't know.
2: Kago mene iga tsego dema. Mati wane ngwegu wane behen, ne wuno ho. Walai, nanye yoda ha.
1: Nye, soba na no hina wang.
2: Ye, koma gane wame, anye ba, soba ba no hina
1: wang.
2: Ye, soba mba tolu kuwa wa. Ye waga ne, mindya tolu go kuno kwasi. Domi wane ngay wane mari wa. Ade nye guson son, guson ma koko sumo. O kwasi ya numo. Me siya wane gihwa ndamo, siya gan ha bwen bwen. Ye we an ga tione si a wi undon gwegi gwa hia udan gwa hia un koma ga mo ya la ga ya denne ka ga man we ajire ton baba ajire
1: ya ma
2: un ti o den tu me gi ho am bo bo ha si a ga danko ama mba we ka yin yoko ne na ya la ma me
1: a wi so
2: bi hi ho we da mo ko no ya la fa ne na gwe so mi ni me o ko me na da dirige wa be ai ni me won ti ni me ne na yiti e fa banga nu kin o fa And ye by side, my tea call, mommy.
1: When I
2: went Kobako, Kobako, this on Saho. I went no mind
1: when you so.
2: Yeah, no debut, I'll call him.
1: Yawa. When I said to say,
2: Italian
1: can tell you,
2: yeah,
1: nobody,
3: Hello?
1: Ana hakuna.
3: Oh,
1: and you
3: know,
1: my brother, sugar.
3: Sakora has a ding up there.
1: I get with Sakora.
3: Oh, I can come out Burakua.
1: Oh,
3: but I come out Burakirin.
1: Oh, you come out
3: here, big and bad man, carry the little cook at the end. I'm a Buraba, I did.
0: awitara
3: Antonu kuan kwati aiwa kai to yo no Antonu ko ja ko ko to yo
0: Grando. Afia wa. Ma ba nso ga. Ma ba nso ga. Ah. Nso lupa. Grando. Yore de so orange. Ga ga seu.
3: Grando.
0: Au.
3: Laia ha gure sanan.
0: Burai. Anda gure sonagibo
3: baba ade
0: agedo
3: awe ne atonu awi wa awi so aya
0: onwe ne awi so
3: awe ne awi so
0: yawa sa sira itawina grando
3: chama dela koga
0: oh draman
3: chama da tawari po
0: a faula ma
3: mira baba baba tere tere me
0: aha
3: Oh,
0: we know the barwa.
3: I want to go to the house.
0: Eh,
3: that one is one. Yeah, that one. What is that? What is that? What is that?
0: What is
3: that? What is that? What is that?
0: What is that? What is that? What is that? What is that? What is
3: that?
0: What is that? What
3: is that? What is that? What is that?
0: Saga.
3: Mm.
0: Agedo alafia rendi.
3: Mm. Magia ya.
0: Oh.
3: Gia ya ngwe ni aitan ko a ngwi so mu.
0: Oh, ngwe ni awi so.
3: Mm. Gia gura bire.
0: Mhm.
3: Mm. Di ba sie da ha ga mu mi. Di ba ko nyi ro to mi a mi o wa ni fun yi ko an wo titi ka wi so.
0: Oh, wan titi ngwe ni awi so.
3: Ah, bang ngwe ne bu de na na tun tun ko ha ko ga ni o ni ne ko ha ko.
0: Oh.
3: Yeah, I get it.
0: Yeah, I get it. Alafia wa. Oh, abun so. Ya wa ge do bugandi.
3: Ya we na to ja kwa awi angirmo ba.
0: Ngwe ni angirmo.
3: Ya wa. Na ye da han mi gun gaba to magada ga bana bada ba gogo we a da adu wa ne magada.
0: Mhm.
3: Go mi je ya. Ba yo so. Yo numero nuwa ya kwa gun dia he nuwa a wa ne ne magago kwatia. Maton ki a kwa me maga ha ay mwa de on tuson so ya ha di akpara mwa
0: ngwe ne onye nye
3: ya ngwe ne onye awi e kuo kata ka de toma kono
0: ya wa sa se la itavina ya wa sa kongura ma bira kikia ba tombo ba duma ba wole kuro yon wa wwen tofu igo ne onwe ne awi son biwa gilwa hu igo ma ne onwe ne awi son kurade no bayan kwa morana to biyo ma wa biko na go tre sawa mende dege
4: nam to adu no na egirwa na ne mai kwa ba we egirwa to mende ayu go pe pa odo ga inu gai ma mwan titi en giru in true sa hela fa ko ye ka pin ayi girime ugo ma wa tru ma ga wi yara bi kwa bebe so mi ga yugo da wi girai me wani o wi yara to amari agirwa yenyira
0: mena onwe ni awi so
4: unu o mamme ba gwe igirwa ga winu magi akwa koko wi gira ya ya gaga wene imo wetu rara aso romoro wetu rara sinero ira ndu fai mo fai no ho ara no me ba nware ka ha ugume o da kwa ugume ba wikenwa dai ba girwa mo bune ben sano ho ho bu doga wi mu abu kere gume bu wi mera ga ko ya ga ne ah mi wane duwa mi ade wa wi dira
0: a wi dira wi
4: ya te so mi da nun ne yo we ada wa ka han lu gutro gwi kwa hia no gume ba wi kero anda ada wi yera mano ne no ne ga wi kam kwi we na run gwara wa sa ho ba nun bi ya wa ro ma he wane dira ni mi ga ma mo ro gwe o ga pinyo ga yara
0: eh na mi go ngire me ya ma te ha won titi ada awen kwa na nga ba
4: ri titi nkobi ya ha bu ne we ga wi en wa ya ga kwa ka pin ame hun kome ya ga pin ame hun kome mi ga wi en wa sa wi ya ga dura ka pin ada awi yara bo e pa on ga yeme ya o yeme wura e kwa o ma ga daga kwa ma enu bana ma me ne yi ne ga wen ba ho yi kan wa na ga run kwara mi ya ko ma ga dabe
0: yo
4: mena
0: esa me hwato garun ko anwe ni wa unga
4: iba o ma noa awi shon shon go inoa
0: yo
4: iba ga baga ko win
5: an kosa ku abu gere o ange ya ku abusari
0: inyira wa akia o siru ko
4: awa nega ko ko ma giba ha mena
0: eh unwe ga wo mo ko
4: ba o ko ba ngita ba so mo aro mo gera
0: o
4: ko ndorun gura bere ko mburan gura bere fitira soromo nguru ku buge beguru ugiri kako nyandera sewa me burasa angia kwa bago gere bago sariwa yeso bane anko ha kwa bago gere angia kwa kwa bu sari burado su ekobuga honye nyireruko ma buramo gera ne miate nwa mi ne gongera ba anwa bitanika banko dariri bitani aga mindi yai ka wene nunso agera kintero me ankwa menandira ama me hanwa na kpesi na aga yara ama akuma bera mi ger ko akuma bera eda nga hekome sai ho ka tmia wi yemke oko baso ba re kero tako taka mo warara agonge wa ma baka kero nye guturu wi ara duro mbere bera ade ye ka ko aiko ge buranso aho ye hate yina trinitéo nason nentabro muna mana sina amma laga eku gera ba un service sogo nebon nawa gera ka gani basomi ye bemba ra no mami ama ure abe ye nko herewen servant wi una monena ne gera bube be gera bago ka bena aho adama yina service so ame ho kade ma una ntabu ni yikaka kwene ama sam bigye kone o draw yi son mi ana wi ane bubeye nwe yo deka mero gera kera ma mi beru waro
0: de me huwa ya sa jira ma kondro ma ande gonso mo gago su de me huwa ya ko ha mo buramo mera bible eti dogo win wiru ho ko ha mo buramo ya ha de wi gonso an gonso kago wura bible go no de ma mie ya sa wagira burangura bere ko ha gura bere ya mera mo asiri ho bando ma ya go ya ito buram me ama akwa ama nka biro ke himu ya rabata ma hoko
1: me na we ni
0: ya mi gira ye mi kan ye kan ye mene ka mene mo we go win burako ko
1: yawa oh se mega ne
2: gira na na mel bisu tora be ba suka kuromi be ko la ga giba ka ho ha ba mo poka ba we la ga wa o ga gun ho si ya ba no tubu ye gun ho si ya ba no tagirwa
1: to
2: go ho si ya ba nti ye won koma te ga ko won gun so aga ton ku ame mesia ya wa aga ton ya se mesia ya wa an gi ho ha goni si ya biru gi onwe ka wura
1: to
2: ya ga won koma ruko gogun ga nye ame biru nye ron don ga tuba we are ma ti koma ga so hi me wi ra do win ti so ayo wi mu emi me na ya san so abura ngwe no won koma te sa ya win ti ama ada koma ga ko won ti aga ande mo mi de na da na wa de ra mi mi da nti na wa hara wa ama wa wi de ro mi ro
1: eh ya ma ha
2: ta ba sa mo won ti eh mi de na wa ya ra ba mi gwei na mo ya na na ti de ro ko ya awu a de na ke wi ya ka e ka to ina ben ke wa na ma
0: awu a de ke abire no ye yi wa ka mo husa na ma de ke ade ya
1: ga e wa ga re
0: e ben ke wa ya sa ni wo na ya mo
1: ha ya ni ro ba ye ro ba wa ha
0: eh a no mo gera
1: ko ba de ku a wo le a wi a so a
0: no mo gera
2: ha a no mo a wi ge so
1: o wo ya ma
2: ko e ge ro bo ba ne me to hi ge ya to ge so be to mba poko wi e so wa hi a no dira me aba won titi me ho e bigi afa be han fa ye ntore mi haga toro
1: won titi ya o bi ya o
2: ko ma ku a pada ne to ni na nu ya ba
0: we go mo ka e se da go mi ko ma te ku a go mu yo e go mo ka e se da
1: ti so ma ka e so ro ti ni an se da de de
2: ye be yo go ba se here
1: ka da o o we ne a wi so
2: won ka da a wi so a won normal kai ko go so so a win ko ma mo
1: ka ma go
2: ka wi so a wo me e de ne nge ku ni won te wi wi ne bu ba ka bi ru so ga won e go ba n ba ko n kin bu yin he gele a me bi ru
0: ya ya a o ba ko a me bi ru me yo ba ni ku me
2: so wi wi
0: a wa ti bu yin he gele a o ti ba da do wura ma
1: u do de
0: wa ti bu yin he gele gele
1: ka wo no mo wi he
0: o ba ni so won go run bo o ka ta o su bu ko ti ya o
1: ya wa ni de so me ka re ke
0: ka wa na
1: e ka ti to ba ka wa na
2: Ka wenti ga gele ama yandom yadam ibadun

Yeah.

0: Oko ya yere ko ya wa kisaba mbira ge asego gison songe kama fagi di sabahendro to kono suga be pro ba na be ko ba bu pa ka songe na fagi ni so ai mama nte ga so
1: ba ka so so
0: o
1: ande
0: o ande
1: o to sa go so siara
0: ya o
1: so hon ton pa tricia panika la
0: amen amen amen
1: sa karamo bi ba be gibu bi to
2: e suru
1: C'est sûr.
0: Nous
1: sommes gorbi gafra.
0: Amen.
1: Viva ma sauce roi. Nous sommes kara.
0: Amen.
1: Nous sommes bi meni seya.
0: Amen.
1: Deme sabe wa sa gia. Viva ma se busum gia.
0: Amen.
1: Nous sommes kwa.
0: Amen.
1: Nous sommes barka doke.
0: Amen. Amen.
1: No, mec pro, mais c'est un peu non pro. Ça veut dire.
0: Ya.
1: Nous sommes en tour pas tous les
0: amis. Amen. Dirige.
2: Ça. Ça ça.
0: Oh.
2: Ana ça ça quoi.
0: Ala fi awa.
2: Kararu. No, ton yenu ko kana ko ya go go yo mo.
0: Me.
2: Ba ton tu ron kana ko ya go go.
3: Mega ça.
2: Mo kararu ni ko wi ko ko ya ka kararu. Gusu su kana. Ani wi ala iko ngo hun ni mo.
1: Amen.
2: So ba ko gun ado.
1: Amen.
2: So ba ko mbukata bi ako.
1: Amen.
0: Yawa, arna ga son.
3: Be ga son ha ga.
0: Be
3: ga son. Awo.
0: Sen
3: ni si yo ga hun asiri pa tri ya.
0: Me.
3: Mo ma de wure o ma wure hun asiri pa tri ya.
0: Amen.
3: Sen ba ru pa hi ba be asi ga hun sa ga ko ru. Abi si ara.
0: Yawa.
3: Be de be ko ran ba ru. Be ma be ba hun sa re be ma son yi no be ma da sa ru ko. Oh, de hambado.
1: Amen.
3: La gohon la ga kya ke.
0: Amen. Yawa. Sa yin na me kongi son son yin pa suga fa ga nin ko so ko. Nan de sa mate mo, nan de sa go tere America asuma bon fa ga sa di. Yaro anasa.
4: Brute ne ikurando. Drogo wa ugun isawa. Yira wi nworo ugun yin wasi ru mwa ugun du owo dore. Yo ugun du wi ugun dore wi ma wi ngo ikosia. De ti so mu wura ma u de ma wi ngo ni yiru yakare. Yo bigi eba no so ma wi nworo wi eba ugun yi muera o wane dore. Ma okura wi ugun do ami. Ore ah wane wenti aye me ne nworo ku ngo ni mo u ka ngo ni dore mu. Aye me ne ra ugun isawa. Me na ugun ya do mi gun an do a ama ne ngo ni wi si ama. Wi ugun do ne a o ne ka we han ge mu. Ore wa ka we nworo wa yi ge mu. Ore ne ra do mu a u ma ma so ga mo ndore wa. Mena adu wonka wen wono iben gari wona na migia ne ka wensa ngemu na manu ngoni ge wosiam ni sora wiwe goni sawa ka goni dio bagena ban no sine bruteni irasa biki amu tombe wiwi singe kire
0: ha ay mama nte
1: ke wa o goni dio si muka ngom Anda dua dua sama, mereka guna jauh kiri. Yo kau kui ini ne oka senapur anda.
0: Akiane guna jauh ya gimo.
1: We dora ban bau semua we dora. We no kori mo bau semua dulu. Kau jauh ingat bikin me.
0: Oh.
1: Eh.
0: We ma do we ga we do na long go via
1: we do don we son we ko ri do le lo
0: o da o ya mo
1: o ja we ngon na ngon ni mo mi ya
0: ah
1: ne you know I ya ma
0: ya
1: si we do mo ge ma handi gari pe an ko ma ka ha re ge gari ka we di ma me gari ya de di o ma ba so ko wi goni dore wi aka dwe za wi ro nu ko do wi ngona bi sho
0: o hi wi do ahi gun ga mo
1: hi gun ga mo
0: ya wa de ge
2: de na wi na na zama tora
0: aya wa
2: ke ga ne ya
0: o
2: ma gun na yin kiro yin agun kiro yin ka pen du ke
0: ta
2: Barakin giremigo gredo ka gredo yo gori do be program ba
0: to
2: be program ba ba yo ma non bi go won bi won titin bi mo go won ga ga sua ka ga police da ka gun sa ka wan.

0: ka wo mi yo yago ku e mi se ko un da ko mu mhm mhm gbo do ka gbo do kuro bo ko gbo ba
1: to
0: yo ni o do wu mo na o de wa sin wi ko ke o ni wu ni wu gbo igbe na ona na da na ni gbo ni wo gbo na ni wa be yi ro bo ko mo e wi do re ka wi wi do
1: mhm
0: mhm un do a o la me kere
1: to
0: ko wi suru kan na iga kwa mero bishirumi aga egu to gonin gi ko kun ye mare ado yo mi o do gonin gi de mami wi do mi mi ka wi ban ge mami ba ge mo ka we mo mo ba gonin wa we no mo ba wa ah we no mo ba gonin wa
1: oh
0: we no mo
1: eh ma do do
0: ma na won ti won gbe ron mi won gbe ron won gbe ron
1: oh
0: eh Chadi won numo ba wa ma kya e gwa na nga police da ni ga won do we no do pe boko be mu
1: eh o won o ma
0: no yera nu so ba won do ti
1: eh
0: ye ga de be han do to ko ni han do to ko baba ga on sabe numo ba kwa wure bukere bi gura ra do egbenu do ra pro anu no

I'm gonna take you.

마지 한번 매도 와가 기로 베베 마도.

0: Mero bi siwo sabe son kwe se amon beka kiro beka ma so adagi uyoka e da ba ni samasu tempu se yira ku yaro ka eki heba nobo son ne yem kuna we. E numan son ko bi beba gisonge numan son ko bi bu ngara asada ma ba e wa ben tre se da gino ba ni mo amon gwen kre genke di pekaro Emmanuel Kabo Shishita ude ma batire ni mwen mo akake nsayen da baro mo yoka e sogo be no siya. Beba ma san yi ki hikpe yi kankara ho gyan di ba ma go yi ba bere ni bane to son te ru na anga yi bere ungwe ne yu na minyon yi ru kira amaten bane bako e wesi ya wade minyon yi ne saga ya mte ma usuru wakati ya she me wi son yi ru ndi ya wode yu ko son ture mi kon me huwa behembu bage mbanki ya da ya wasama enda baro mwame. Bukina faso mbira gya mane ba mane to ye san son to do ga wo ya ma we na yukura ben tendi sanda gbe no suma do in suma se gbe son ga en ye nti e kuro ya dian no yi wa mi kun yi ma kuro ya gya yira ba ma wo da de me sun suwa bukina mi sama en da baro mo yi yi wa da ba ni samo ni ngana sagbe se mi isu si ma paso wa so ni so atake
1: FM Nottingham
0: Sabem bai pro son pe se mo beka kiro beka so ada ki o gison yo kai bi san da ba nu so so go gbe isu kuro amigun gbengbere ken kedi bagara mi kon abe nu ma son ko bi be ba nu ma son ko bi bun gara sa wa gison ge mi gun ba be ben trese da ki no bo be ya me Emmanuel Kabo Shishita kuro ami
2: gbengbere ken kedi bagara be ba san gbengbere ken komi so ba nu ma so man gara sa da ba ba gara sa wa ba be ben trese da ki no mo ya son si ma ba so bro mi ra ba pa ba ba gara sa wa ambe doru kwa gwen gwen kwa mnuso bayero wa dengu nongu nosuba nobu kwa okra itansaga beyo ba nama nsoma doru gamera saa iso sakura mi sawi Ibrahim Perasamba wui usan gwen gwen kewdi bagaru njirete mok mangulo usan wui gara saa iso agbiya gwen gwen kewdi bagaru migum sawi susi monson soa bisumbe nama nson kube baga bentire ni mwari mo
3: tire ni mwen bu ya mbitani gawa ya mbitani wa diplome uno uno suba no ka o ka ito ya ha la ba son ba pro yi ba mi ne gun azuman ti gi an yo ka ba pro yi ba mi ne gun ye pro gam bitani ga wa be ba ma na pro be ba win diplome wa mo
2: be bon asa no ma son ko be sa bo susi be nda bi no ba ne be nu gi dura wa de mi un ga no son tre se re ge ni be bi won mi gun yo go bi so mi be nwa ru so
4: ni na na me ra ne ne yin ni tira si wura mana ka ki hon ton ne ti te mo yemen no ko dore to ina ka tete monen no baso
5: tondro ina na mera don ge ha na nen diploma ne no ge ya do e so na ni ni wi ma so so he winti ne wi tiara mo bu so ma de be ban na pia ba me na bu me pa bu ma ko de me na ko na ge ha na tirur mo
4: ni ha to ne no ge do to ke so na diploma mo wa na mo ba ma pa ti ba pa so he ne be na be ka me go ho be so me be te
6: ne no ge do na ka mo guhun wa do de behanye ne guhun de ngwa mo so he ha ka mo ha pranti da be wa
4: dipo mo abe ne no ke do go han ton to ye ha ha ge ha guhun se ya na ka wa guhun ma so mi ne so so aso
2: sa ni so no ma so ko bin gaba wa ban bin tre no mora ye so aso wa wo san gbin gbere gen ke o di bagaro director wo Ibrahim Perasamba ubu no ko mo
3: gaba ti ti ti gaba ti ye ka ma pe sabe kan mo abu ge mo bu na bu tre ni mo Uge mbe hawa miza abe bada minu kire bana baye mwaga mama bige yansan ala arba yoga azuma yoga nkome au. Asakai haka sonu mokuru haa tenendi hea azuma sonu taa ebo utbata wabo kibu na we mwa. Be hawa kuhu kuka yoko hube iwe.
2: Bengberegan kwa minu so, be numa son kobe, bago tiri yunu mbe ya amigum, pasa wa, deto nungu nungu nungu suba nobu, ka okura ita. Tire sire geni bugo mabu mwami, yogo busomi, be unwa arun so aso, dumi ungano son, yogo de, bube son yiru wigia, kwa umakwe buma gabo son mason si, demi banabu son si.
0: Sasere Emmanuel Kabo Shishita sanse ogbe gbega mi ndi sogo kuro age hubantaka age amia sogo da suwi musa mama njima akane jima sonaro be sen somo suwi de ma ona emigia to tomba tubaya ma baka ne angoku egogun we onu kwa ma baka yanson wabi
7: debe tonda mi yenye nyan de ron sem mena musa bwa dobun so agbika so ayso ra ge hubantaka ndelege kuya wahiba sa sa sea mabada gehaban takaun unukuro ben ya ubakarumi yabuten yakasi su yabute wukiri deraga bira gya kuro maba yakasi basi kara mamma bebaranki ni babaki ni baneni bebako rato ba nene baneni bebako guramo maba guramo asibiti bato ngono akenda no bakate asuruko nso okuru yira tombe basombote kwa kagon ekiro gehaban takani isa tramisa conseil ben tro de ma boga sunso no baba buse ka baka sote mo
8: isa buhi ka haka sote mo ya samba la hawa me madobu ya waru madobu ya wasi ba ubum boyenu to ya buhi ka ne kimena ndem mi kunwa ba ba mo kuro kwa na nohne wa huwa huye shume ya be hendri ge baka hun suka bakpara ba wasi ba mena haka da haya mi shume sama kana mo isa aturu wa mi sama ma nyura mo haki yeme sananga kwa bakpara nuwa awasi wi kwa nuwa kuro
7: radio no
0: sa sera musa mama njima waka kukari mawe na yesu ya asya gisong aswiti ya ni ira andunu ya goe na iso ibo bando siri abu na yosiru nundi boko nungo wa miku baye tondi mo bama aka tote gosa wabu wa abu ya tono wen wisinde wiba yen yokuwa yodira tu ane yosiru widisi ya daga wigo miku mi buwabu ye biruko amera tenda binu wo batu baba ye biruko wabane ye menkuwa mendira deten besa mbele temini gun ba ye nyina si abune siro ton di ahe bugo da buigo ama o be andunya go ne igbete ta ton ngo da ka winga sai abange mu na ba ne togun pa se subidi do mi nganu so andunya go ne so tenda bi nanu matie mi ku ma wan turara de de gantura to ba ne bugo nu ngo wa de ten ansu asini temu wa mi iran temu wa mi da rubu temu wa mi ku mena nwe ne a bube ton bu sansen se a babu wa buko mesun tenga tempro to buko ka komaro de mesun nana ubiruko yen toraba gosami kumbaga yae ma umoga daga ka urama ge ma mama mera aspite ne yira be bambo ado sansan be nguruso baba be ton dimo baba e goso mi kun pa bebe basa bambo ado sansan be nguruso to tomba na ka be gaisi tombu baba ngun na be gbewe baba ngun na be yagoro ko baba ngun na be kuye ganye ba anga wan ton moto pa nganye mesun ga ko aga wi nori uwa bara teo kate kamia tu aku kawigbewa aku maa kawikuwa ega nye ya goroba nwimo tu buwabu kai deli yesu na baba atono deme suna ba gosa sana yungwe ne miro bisibu imaka baru ya FM Nusina amera mi kon poeti kiro ngeso mi kon be do kan kure gi o ba do ke ami buwa bu be me no sina me no iruse ba ma do ke bu sina mi kon me ba ya suru wa ka iruse nso no bu yira bu ko isina kotonu mbira gi aya ba ma ye nwo da su o mi ye ba na na ba me no sina son asibite ni ya ba ka ye kuna pin ya mi kon ma ba ba na to bi sa be ntre gi ro buguro ude oko kari ko po wo ye nso ru ko igbete bu ko ko ka mi hun bu ko ko menno e wa yuka nuni koni to pa wa uyen soru na ko sana munga turimo ama mera mi kumbe don yana kure le democrat gibu to be mi baba be be no so aja sembira gi aya mi so ya yesa ben e so mai ba ko ya wa mi kumbo ko tu sia be ba sa ba kure en kilomo ka kure en tombo pro to bo ko wa no pa bo wa me so bo ko ma ko kure so bu ga te ya bu ya ya dabia pa bo wa bu ma me na bu yen ke ko ka me so boko nka ben suma nana ban ko sinamo mesama enu asane sogo be no sia mena mi kumi ma we ne sobe no sia ma akari benente mu moga zapon bela gi angwa luye to baba asungo e kamikunde ego itu suno wa kuruka sun niro yesa so akate tego nwa koto num bela gi avedo ko mi gume gira boko ga sume pa so asano yu wa yu ga dora mi kun ase mera ban ye ne yesu hihi ho mi kumi to ye vedo ko so akan ye yoko na na yudi ya daya yero miku me de goe tusunu nyenda no katia misaye mosane imaga baro meami ma wene sube no se wa behem banki wagate ti ya behem buba gengwe nge una besi ya ogyo to baba ne ten ho wo mbogo na kosiru doge yesa kankra hongwe ye me mobile money mbe agia domina ba ye mi kun son te ro maga gweye doge aso ungwe ne yu million yiro me gwe aso mi kun ya go yiro nsaga yu ye kira to amabane ha suru opo onton yiro ndiwo to yuko pon yu million inetri mama suru ka suru mbe agia nana to ungwe ne na won suru gwe koko won mi kun mi ya ngu mi ya na million wa go kira ma yugo beturi a million wa ka no baba yes, I see them as soon as so, Migun. They may consider Dumont, baby, but my son, by my gray bay, teba, nana, comigo me, to book a quaint bamboo, so mamma, they may home by kinky, to buy a pro, you were younger, be cool here, me. In one, Miss Sama, I must send a sober bear, no, sir, men and me.
1: FM, nothing.
0: Bukina fa son bera gya mba mane amigun agya ndiba woda suwa bane answa bente mi gbenu suma doyin suma gben suma kama se ye ya dianu ewa amigun mi to bemi beba ma wure wa yuma kura bente ndi boye sansiye suwa mi pabu kakwen banga iti moru mbera gya me ba dianu mbera gya bukwen banga timo ba yanga masa o ye bae kuro ko nana owimba wa yangun sa eboko nana buswa buka dagangi akpa yunana benti bunana buti duwari nswa so bane baye nyinu omiku yembiru so ba manoka mwabi bana mana baga emuwa wo ha woda waka yi mana woda tara to woda koko nusina so mena mwene ya bera amigya buwabu ye meno wa kwa buka kwe bu nana bu ben woda meno wa ben temigya palestina mbera agia mma wene sube nosi ama we tengi ro maneto mdan kwa wo wonora yuka yenda no ka yiru se me win so do suru no ba ne se so wakati a yira bogo be e be tete no men na buto sanda son kroba tete ka tengi ro bun tete na se de mami kun suru wakati a se me win so yenda no ka ta yira bana yi bu ben son kroba tete to ama una no wa ma a me we tengi ro gero wa wo wa ba ko hiru wo domi bubaga bubaga mi kun meto buwa buga du geya to daga ipin na gun wa me hun to buga ba bu soro ko ni buga tete to ni mun be do dan do pa ba ipro nga wi ba mo pa bu ba ipro ho buwa buga tete to yesuna buga be yesan si de me sun ma soa sane ngwe ne imaga e baro yo kai be senta ba ko mi no kira mo ya ngwe ne su se ye na su ya asia na banga ya sakwa yo kai ne be senta ba no so sa be no si ama be no ma son ko bi be ba no ma son ko un grasa da mi kon mi mo ba ga ewa ben tre se da gino na ba ma e mu amo to ben be ba ti e ba daguru wa mi kun we de te pe samba ne to bo ko pa bu na wo pa bu wa bu ben tre se da gini mu ni nu ko na son si mo ma o ba son te e mera ba gia ma ba e nu ma si gena bo ko pa bu ma ga bo son he bo ma pe bu ben wiru ngbo ma wi gia me hu ama se be no si ama ben kankra hongwe ye me ye tomba doge migun mobile money mbira agia to besi hao ya ne yoko kwan yode nturi ya migun nde yako ineya son teru ama na ye luna ya mwene yona yako yiru ukira mama suru ka suru mbira agia ndi nti ya ma yada ya yada de yako waka nobu masa mabeye nosya bukina mbira agia mbama yasa si suwami bane sondodo kame santa gbenu suma gbenu suma doi suma to yekuro ya ma ya yobente ndiwo beba ye nyino mi kun fefe mahama be nosia so ten ne mi mo kro be mba e kro nya mi asanda yire ko ya yiki ba mbira gya toto wo gema ne gbere zoe

widobo turuma yerase ikaho da se kpara ko an kuma kutunu o ya turuma ben turuwo bebe isan ikuro padu mo igi ba mo suna ba on kuma worusu go kuma baru nene ope oruwa gamiambiragia onyanu doro kanu yi mi udora mo yino ko be somi ben kuro kparu so ben worusu so ben igi ba on kuma suna ba so inglase bakin sanda yin baganu se pibinu umo doramo megbeanti yen soga sa pibundi se ka wallo umma sanna wugene kini ungume busu yekpro umo doramo wa umma sa siri babara uyen ti momikon unvalizin na kini sanda yin pibundi se yin baga yegi asa inye bia omikon begunu mbiragia olandeba chikanvi kayati yekpro inda inye nga bia mo ukwe uluwan ferio gamiyan biragia meton kwabun sage sanda yen yanwedu se yen gobigino yekuru yen wabikun umma sanna branani e ikuru mbe indami ingi piyamo bebe ila dosuko iguma ati igu halako morilesi yen wami anda andwa koko nwen kwenyeno na wawa ama waharamo mansi yema wami yako nwen ninsuye ya yosuye ya migun migun yen biru ando kwa mpa unga ziru yen kwenye adoro kanu nwami perenti ba lumbiari mi me ka to banti an bi o bikun ka to baganin ti mam an dam ya wa mi kun bi won go be ba ma mi banga ko no mo an yen ti bi o mi kun me te mo su yen ti ya wa mi an ga su ma doge yo wo yan su wa ta bulu ni se su ka ti imma dam ya in so ba ki in yen ga bi mo san da yen lo ba gino se si hu gino ye ko yan wa mi kun yen ma sa buta ba ni in da bi gon yen ga se e ko biya ya ga de gege kpro akuro we ope oluwa nferio gamian biragia kai kpro wawa ima yewo enturami urabe si ni wake yembiro bebe nyani ntete gake uyeme ko gabe dori yangu gabe ko harakuwe wi ma ki udo si ni gini yenti urabe wa enwi ka hoya ido gamio be oto ga embogo so ye yeru biragia miwa ima wi nferie mera nintroma uteri enki ganu be yeri itari o kantia nobay ne nobay yiro ineta nobatia nobayta yiro nobayta 01 97 43 68 28 ungume kantia nobay ne nobatia nobatia ine nobay yiro nobay ne nobayta nobay ne 01 96 64 79 89 ikuro opa

Ouais, mindi. Bia bakpe ma mini kun papu ka no siama. A yesa be bwan bi ukpro ka ubi ukpro wo. Inye ma be sinaboko ube nwa no ki. Sinaboko wa be be soko siami kun ya. To umse de ma. Sia asuma bu yira kwe be dami kun yira ma sangiru. Same sihiru a tene bene. Sa ye imo ye awan amigun peko atrata kwa baik bro unawi mwe rungwe to inye sinabogo abe baik bro sogo siya wo ima ye so aso mam to soro sunombera a boro boyo me to kegaga be unwa amigun kegaga yi emigun siya bulu koba anoba yiru bek bro ye gogo be gura guga da guga urama dara kam mwa gogo en songe songe ga kwa hiya mena bane mene gun me Mwa bwa ngusu no, de magi kun no ka wengi ukpro. Prati ya kwa ega bewe sinabogo nsogute no kwa ega bete da waya. Ya masa wala mwambi ukpro mani. Prati ya benti bogo no ka bobo mwambi ukpro. Prati ya bogo no ka mase. Yesa mirigu sa agi ukpro bobo miku prati ya bogo no. Ya wadi mani. Somba kama hebi ome wima mwa mani yo. Sango gundo kaba no kama se bobo gaye ngege gagi ukpro. Inyama be sinabogo bebe mwa no ki. Buko ma be siya siya ni yira go ebe don rami gun burun ko an ba yiru so suno mbera ke ka ga yemi ye go ga be da kan shoge shoge ga mo pa ko ga be be ura ma ya mena imbe da siya e to yira go isangi same ho sihiru atene to ye wani peko inye kuani to atrata pa ba pro hebe wi nyanda so ge ga no pro go be genge sigu no siya ba ma be go kan osinaya we musa diable me we san bagum balon kon urun pe dan ka wo dore baguminti ka karemo shabala me be ba pe ma mini kun ya babu ka no se ma gani so aso balon dia ye ba te mo ala e bukari ntene o mi gun bagwo inye ma be sia asuma bu balon wa ya nde ma bagun kerun scorpion fc me be bu ko yin na mi gun ka salom lion fc ye so ibe na balon kon wute ki pe be tembiro nyura sansense ya duyo da wera ya gogu na be debu wi balon etu hia ko ba nende prosia ba balon etoru o migun bagu migun ya wi azia gambari soda an kane suru maba wi ape ma mini kun pa ka no se ma wi te wi bi nyan dodoga gwe sura wi dora mo yege no ne mo isun yi won ami kun yen kilo wera agurun sagi e foto ka no ka yuruka bono wi ga dora mo yen kilo Nyenda no sagi mwa amigun ye mi foto no bai nega bonwa u ma na ewi mo ekiro nti mo amigun mi me bai kpro nda anga na wi mi an ye mba bi amo ye mi da wata ga wogura u na ewi sugi sagi mo amigun foto nyenda ita ama sugi le kiro ki da hunu bwa peso sagi mwa amigun kiro wera aguru ge foto nyenda yiro kiro nyenda no ge mwa amigun ye mi foto ga ti aga bonwa ama peso kiro kin da wene ga wagura meho awi ma be gun mo mi gun foto ti aye nditi ye ngongon diti ye nda no ge foto ye nda no ga bonwa bo awi ra wa mi gun foto ene ga da woto wi edura mo we mburo wa mi foto ye nda ti aga bonu pa mi da bu ki awon mi gun foto no ba ti aga da mu na wota we makane spaghetti wa mi gun foto no ba ti a kabonu yen kato ama enti aki da wataga nuwa kafe akuna wa amigun ya ye mima foto waguru gabonu wa yen kato e lese boni yen kato ma ami foto yen da yiru gabonu ama lese bon enti aki foto ti a tansu gire gime membwa waga yiru ye wima ka edora mu amigun foto ga da wata enerji feles mama eki ye mima foto yiru ga da wene ya mi awi wi nya poro dora mo mi gun mi be su gegi wi be ba bi amo be nyen yiro bu ido me no be ntai dai ganye ne ye poro ya wa wi azi agamba iso dan ferio u ba na me wi nya ne ki me ga de hiri ai go we we nuko in wi su ga mi yen yen ti poro ko e ko wi mama ton bu go ha go ha be mi go ipin da i ga wi nya no wa u na gina wi titi ma wi su ga yen yen wa mi gun ko e dagara wa kankara hokpin ai ho go ma wi wa yira kanga ti a ine kan Ine no, noba ita noba yiro, ine noba yiro. Pete pari mbira gye dewi David pene kore iwi wa, ngubaye wi kankara oso, wi kankara hondamba, kanga tia, noba ine ine, ita noba yiro, kan ita noba ine ine. Boba mbira gye ton sin agwe dewa, ngubaye wi kankara oso wa, wi kankara hondamba, kanga tia, noba ine noba yiro, ine no, yiro noba ita, noba ita yiro. Boa mbira gya mane idewi yaro konsewa ngumewi sogo winkankra hondamba kanga tia
noba ine no noba

0: Yasa sabisero gugu mbosero sak biguru ngware waru ndi. Yakubu bwane sime mbosero sak biguru ngware waru mendi. Guda zagai mbosero sak biguru mwisaru giandi. Kama he minigu yao yuanu mbohero sama ngware biguru ngware waru mendi. Bia bakwe ma minigu nganugu sangunu baga nubukaturugu giuga toto negi unosia. Mabengi wigu nubaga umbe mama. Gunu baga sero kuwa mekwikuruwa ya. Gia asuma baga sonu me yirawi. Gunu baga ama son kedom koba no ka bonu saga to sami di baba ka wi gun baga mara ndan ka kwa wi awi o ko metra so mo wiru ka nobo yo seru kwa gya asuma baga mi gun gison aspite ni yira babe siguru kwa ya baba na ebe to imbenye wi waron gai ba ko be woro tori ame adaruba surun son waga ne bo be do be woro wuru go adaruba yo go su mi gun suru wi son nyenda tia Biguru mi, bek pro prate ya kwe kabe no mbe ma sabu go bi gwa ya. Bane mi digon wese gegi ndro me, bagi yo prate ya kaga gono bibati ekpa bibi goson. Musa baton suno mani kabano prate ya baga wi gono ya mo, mani suno mani gya. Isa mani gamagun mari waru gya, kaya otayiru suri yo. Tango giwa mani suri migun, beke mani sugaru gya. Ka kora sabi dugu wa bek pro bibati ekwa mbebe gono ya mo. Suno kuruwa mani bagun kenwa. Ka dega me suku panto higia. Sero bogu mani wiwa ame wereyo. Kama he gunu sabi. Wi gunu sabi guwa gunu gya. Bake ekpe gi mani boko mburo. Kama he sero gugu muhene gya. Sule ni baten gya. To milo bisi sugun bibati trugu gyu katonto negi ukro. Bambe ya mabebe ngiwi gunu baga ube sero kwa kbiguruwa ya gya. Asuma baga sonu. Baba abe siguru kwa gisong. Asibite ni to bago mabe wotore ami adaruba adaruba ya we mine kunga gumbuna ne wo yira bago be wotore surun son ka ne piguru mi bo be do be woro wuru go adaruba ye go suin suruin son yen datia be pro prete ko e ma ka be no mbe ma sa bugo bi go ya ya yira ko ya ro pare ninu wa ne mbira gege ani ami ninu ha sumo bungi no ani dogo osu asanga ba sen kuna sesi be ka kiru be ka ma sa da gyo
1: We sumela in adrio ni de debra ka be mo important we are not your me kio global ba we kan ko se we ndiro popura mi be baye we ta ha oju san 15 maye no ga ha torum iga ton go ba batu hamos kolesan ya ha torum ya o te ba popo so ba ka do na o ba sin bi ba ku ye nwa ba yerwa ye ba kan ba ne ah ton gi o kra pe ngo pon ko iton be iwa dile mba wa we popo de inye daga de kwa ye nki on ta biruga no nge o dia ya nwiare o le ma me ba ka san ni ba ka besemi ba ki la de so we san si doge mi tem ye rezo ya ba ya nwiare mi ba kle doge mi bu ka he be ya mi ya nwiare bi ba ma ye boya Bwe wa buka besia. Pwote wa bante yara mo. Adi ni mba waka e gana e sila sila. Une pwote yile ni nusa numo yira mi. Une yabibe ka kara mo. Tongi okura kwe. Ah, ibe fawa ku, ibe fawa ku. Mbe pwote ibe buka yongwa ima yiruwa. Ane ina baro ganwa. Kwe kwen soku. Nimero ni niso. Kam tia. Noba tia. Noba ne. Kam. Kam ma. Tia. Kam. Ne. Ita. Ogume. Kam. Tia. Noba tia. Nobu. Kam. Noba ne. Kam ma. Noba iru. Noba tia. Nabaita. Ogume no sina gibu ibe barma ma police wa trugumia ibe so ogume wo be ran buguru wa trugu ogume bugo daga gibu wa ibe no sia me wi sumere ba important in a de mi popote ogate wa yer wo e popote ta ha wa audio 115 ye no ga ha turu ye nyi hi ga mi ga ba popote ye mi ya sirare am trugu kwa ya ga iwa ni baka wi gebu he santi doge mi bene ye ya sa ya sangire ya wi ara figo ye biruso ye kirota biruga non gyo gye maya kore
2: simen gobi tamu direto a osan uga ma sombo an wi ope mazara radio no asnam ninji uga mero bisibu fa bakana wi na kin saga nenna ya ga wi kon burate ben buba gya za gintiru adarobandi undema una na krete duomi sugarun na tengugo no maso atrata ega dona yen sihira baga na ekparauda burate ben buba gya yira na ega kona Buba eso bae kahu kahu. Ega ten, buma enda hunua gam. Yabaga kwe mazara adyo nwa sinami nindi. Bumeru bisibufa abaka na bubesomi. Me, bugoga na ewa, bunomaturi. Amasre na emera, kasawa, na kineu, saga nena, pigaga suahu, yaga menne, ye, marewiba sogu, kella, kama be, uwega be, uino. Burate ben buba agia, iewa, meti, wasu imorwa kweye uwe. Tenra agia, gidari, burema kaka, warao, seni. Garaguro, gamiagia, ka temporin bubagia delegea kwekpin nosia kwemakpin iwin damba bemini hosugu kam tia nobaine nobatia nobatia ma kam nobatia nobayiru inne nobaita kugume imaemini hosugu kam katia nobatia nobu nobaita inne nobaine kam nobatia kaine fabowi simengobitamu sombwa KDP bun directeur utombukana obu isomi ugawim na krentewa unomaturi.

Croque son quiero, tengo mi lleva.

Kotorogon kare, kotorogon kare miyama.

mama isha kuwa kwa ibanduro ayaruka mengengu gasha ba gasha kaitu ba kaitu Allah kubar tunu ma tunu wa tunu shi ama ma isha kuwa urupai kori tu Koki bukun duro urupai Furi kuro burun duro bukawo Ama isha ku akpai Babo yaban shure Muhammadu antimara kishon shana urupai Konnuncho yendira batonu kashima maka tindi Batonu lawa maka timokpai Muhammadu ayetu nukuru teta wigangia amaruwe Tunukuru atama wigangoba amaruwe Batumbala abe nguo bila amuwa makawo Nguo bila ekwa ibanduro yeba asoko Ethiopi Amabe heba atomoshara yisoko wa okipi Mieba mwa Ijidan shi uton kuro Urupai muda Uwale Muhammad Mara Shalallahu wa salamu alim Walilu na mimi Ale Muhammad shi uton kuro Muma adaw alimara Kadangame inama nkarfi Tumbeba mwa Shana ndo shana ngure urupai Gasha Baiba nshirade rama isha kuwa Gwari mwokura katara wa shari Ale Muhammad na aduna osha no shiwa Ya osha no ke shiwa taba o shiwa Tabi Beuka tabu mbeba kungura hatu abribu Mune uya ngura hatu abribu Mune uya ngura hatu Kade makwaye banduro batu muwe bagara gura atobri Buye tete ngura atobri mokuro Ale Muhammad kabitawishi yuo Kade ma windu anugiba mwali Mado maura nguibige mwumu Une shanoge amu Une shonute amu une niti nakini manushumi Shana shonutedi Bo aliko kwenye une adiyo angu mwa Ba mwa Shana ndo shana ule Ushano gemu Ungina wimbero paru wali Batomba mwa Shana ndo shana ule urupai Minindaka gia amekwa ibanduro Domate mweka tunibandu kasu Made ma wimbro kwa dankiri Anka wishinyo kwa ibanduro Awishinyo kwa lupa ipashia wa bereko Ayaruga mengenku Ya shena ndo shena mwure Ale Muhammad kabuhiri batele tawukua Domate Ali wibashi Kadangame inama nkarfi Une ah biwi Ewi wishonji gewira di Dungi asha watawun tingu rupai Ako yomu yara uwewa Yo ali dumaduya Ya dunama urupai Ali dona kadanga dona ko duma gari boke duma de boko yari buda baro pate ale Muhammad daka ukura ka fewa kuma miye wiko ka ali da ko giya me ganu aya kaso ah ha yo ko gara wa ali duma duya ali dona yari ka so duma e no beria u gai ta mo duma sonia ye shi ka tiye ba shi ga so mi Sito shakura kumirindi
gasha orpai de won yen kon non di yowduma e gare shega yo ye brana karaw ya yen pritira da rawol man de shiraro ma pritira da rawol man de shasho min de alle muhammad giyame sallallahu alaihi wasallam o giyame gima ali konton dro we gade ma orpai ganu shariye alle muhammad kunu kana uyi bila manku munne tona yo kana kuro uyi kan yo gushuno kana uda uka urama une winyini wi wi kana mo wi shegute yara wi wo bi wi duma du ya ye ko ka wi na wa kana te sho alle muhammad gushuno kuno wi duma kama kajagia shishun duma e wi kama gantugo ama isegu a urpai ama isegu a pai banduro pegu yo wi tere ka yare bupai kogi bugon duro ka yare bupai yo wi shishi mo yo wi duma ye mon shi ama shito duma ye batro bashari mum yara dima bashami kwana gam ba yo fudo mi dun kashagia ya kashamu ya dro no my guy bokwa une garanga une wondumam yo ali dro no my guy bokwa urpai ali mbira yemia yo wure ukana ya ali muhammad wure ukana mie gushuno witago bika tako yi ha no no kabayiru ega le muhammad bashi wa bashwa woni basha nodo bruto yu shababu ulpai yeba udwa ya li dono ale muhammad shuma une gihoge une gihosha noge bebe nami une wiko tombo shagriwa bebe kungula eto elmo kuro wiko be shagriwa hebe nyen na duma winduma ngasho noro Wolpai aduma meya meya gununne yemme nde ko ganga duma nga ho na kwai wanduro won yeme gariya gade ko mi pai yen wo shewa ali dono so awari mole ali muhammad be shino wi mbiru ali un gahe mubra de me mo vinta ko biye de tero mako yara to musuo noro noro suba no na te ko kuruka ne winga yero ta ma we po suwa ma noro noro suba no na te ko kuruka ne ni ni de ma nwira mu alisha no ko urpai ale muhammad mbura yemia she winti ma de nanda nganu sho urpai won won no we bane tun ba tun magiro bane won won don gbedu ta ga gbirewa gari di ma de ale muhammad won won numa ten we ngbere nye mennu mu orpa do ma yego na windu man ga honoro ya ale muhammad ko gara yo wuro gushuno kana gushuno kana won yin ni afa ba ko nem bi mu na ho yemiya yo kana ni mu shemo tendi ya ni men shemo tendi aye ni mu shewa man ni gaja ai ba ko man ko nyim nyim mun do ni sho kurun na gere on kuran nu ye ga ko mi sho ga sho ga de o de ma wor pai ba ma shigin na amro ko gibun wori shigi pai ban dro ani sho ko kwa gwa shagawa nyim me un ko nun ka wa wor pai sito ma isha kwa bun ma muhammad mara atin wa pai mara wa jire sawa na kaburama kurama to patan kunuko yaka jibri ama ishakwa ama ishakwa kurama tan yan tan yari kurama to patan kunuko kurama genduro wona kya dara shamande na mapura ama ama ishakwa ba ko
ama isa ku agbere nu ya ama isa ku asun narin ya gbere ru ga wura ama isa ku a tori ga wura gasha ba gasha kai to ba kai to gishere mai dirairo shato mai wankan Allah farin bere bere bai wankan shafunu ba ko ga bon ku gure kun shan gure nu ro mu sho urfai na wura ma mi

0: TP.
1: José Lima Poeta, 10 ans.